0: kene gitobo tikal ñone a timen ki bot profess ma ene bari chulam ki ngej lo makame ene ki ucho ene ndu pa o mer kele
1: be gube de kama kono timen man te gadida do kono ene ki tin tabe kele yara siti ko kami ya ko ram ye tel bu ngal ko timen ga be kar mi sad listing gen ha do kono le yara siti ki me da ma ram pier bi gwerio du ko timen mi ene tol ke me non ngem timo kono yek gi makin pa

0: tong bene kom
1: bay yo kay tek wer lu pe ngou tek ke choy bay bu la kwat bo le kay mak ba pe dak la pou pa kay tek gi ni mo mo magu dong so gew nya
0: mo to tu mo wen ya to por do
1: bu tien go war gi timega
0: ti ni kere gi gi
1: swimming pool ya no tien gi ko mi ti gi swimming pool mo do ni kwang
0: ko pe ya pura gi watch tel ke mot pa yo magen na no
1: an bi lo yela ba way to dege gi okay we ke ne ko we nit ye nit
0: devo de kanu
1: we chala gi me ti ba de pa mere ba ko ni ke ker ta yin me big devo ma ti wen kamale
0: na ti ma gwa ma dan ma don ke ken ki mora ke war be ke kan so we ka du ki fo kon ke lo bo kenya a cher ye ni program ma dak pa company ni pe ni ya di lo ko ke le ngo
1: ki so yi
0: di ji
1: di ji bu ya de go ti ara sor sudan
0: le wa sudan ka cha cha me dan ngo ko ru ge ngo a cher ko ba ara lo en kilep manyinte wunyene ni pen gina behene dake bene pero kama inero mo manu noki

0: tie te gwok darma pol be kwani ma hoge kin gi darma ma pawe jel ma makti kom gi pene chane ma loni yero purutu melo bo zambia dokitia den kremon me kwanu kui dokita tia na nga che maromo be do president mono me chawari la winde dio mrunga metie wadu bor line inota bera bera ngwen na chela bera ya bicha bicha la bicha wadu bokolo wan go bogloko wani kiri go Neno biru babalam dia biru dong eti West Nile already mondo waloni kumala ma Uganda and namu choro ye chuli sabrijon kan ye lao sabrijon cham or kigen nen be worry style ba pemir ni nge kita edi wot kere mawada alo kinyunu do dutu chor disrik ma chelo ye chuli nye lao no iburu ke yu ngoma tinu chala ba do diwa tektu wala me kabala mo donyo miru kong chak kere abiyan ni mawano lurewe betia winyo radio nge go chim niya hello Yes.
1: Why?
0: A boy.
1: Man, when you eat any bean.
0: What are you yelling at? I'm Walda.
1: Ladies, when you're a mom now, then what are you already doing? What are you doing?
0: Man, don't pay bean up and then when you do an hour.
1: When you do an hour, I've been a bit and
0: yet. A boy, a boy, a boy, a boy, a boy, a boy,
1: a boy, a boy,
0: Iti po ayro kapo duwo na iye kan hello hello
2: eh afa ya rutu
0: ya apo Richard
2: afa
0: hmm
2: en kamara mo te yo
0: hmm
2: dafa ni wan na ta wan lo mayan ni ar kong beto mo sang
0: hun lo mayar mo ko we ko lo ke ti cha bo ngwe ni nu cha bane penyan wo
2: no wi ba no te lo ba re sal
0: So bala miro yob chawa memeru.
2: Bala miro yob chawa guduk chawa di, guduk chawa paado ye.
0: Chawa pa motye no.
2: Eh.
0: Chawa me loro bar kora vay vay do, lumea don go out of gang mube chawa di.
2: Mungero ge chawa dek.
0: Chawa dek me di wo. So yini chani bilo wa ya putpe bilo?
2: A putpe bilo wa.
0: Dedi ya me chara bilo ko?
2: Ah, putba.
0: So ya sope. A boy ya. Balam winyu mo ana bol ladit balam logere lo mere wa ni jawa bongwen nu lo kyono kar icho cha me mero bet jawa pa kada do tuere lo baro jawa dek ken motieno pie cha ko mar ko cha pa wa cha dek nu bere ko ro mi ka do mar ko ni ni mono lo batiere lo mi de Le maire do mi otam goel, le maire pete ye, chawa bongwe, chawa bongwe ndo ne ka. Ne chaw de chon na ta ta. Hello.
1: Aw ni jo lor ka jar yo.
0: Ay mar ko.
1: An pa bela ka ina pe bel wan na pa bela.
0: No ka yi di gengu je cham gi na me gi ka yi re lo gengu ko ni pe yob chu ka le yo ga na kan di pe mat ya in yi ber yo.
1: Ene ko gi ni ba.
0: Eh.
1: Oni bin boru akante ne ne ya ma so ko ke ja go yo bal ni na jo jo ke du na cha bu ngen te di ku ba
0: er gin ja mer gi ku bi tie lo ngo we ho gi ke maru ko bro go gi
1: kara du de am handa to pen jo la ko no mi go ri bi ke do pen ni kar che er go
0: ko de yi pe jo ga ya mi char ngin gin mo ngir go chim ni yi kere
1: an ko ati beri mi ya da ko gi ko ma se gu ni gi la bin we gi ka mo ko handa te mu go ta bi lo ti ya
0: ba ah boy Hello. Hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Anak kenja pato ikima gila meti ya mili.
0: Ala ya mili rego ayin.
3: Ya mili ya ba.
0: Okay.
3: An kona baram bin ba di hini leer this week mo.
0: Huh.
3: Ni ako bi kon chat kita meo gami do kalang ba.
0: Do kalang.
3: Alo bera dumi di talking na mai pelare no ni kia mana ria eno gamu kiege o gamu total gamu miliona para viki arakel.
0: Eh.
3: Primer borwa kana ifari sario.
0: Eh.
3: Meira kono balam tunu ba dihini. Amana utio ko ni ko mele ya disi ho cho bal burjan jegi tu nya mi to ke borjo me o gam hienne. Ame kara la ke balam wo jete kuru me tuni lira.
0: Okay.
3: Na wa ngwa ke bi wo ye choli boru kana.
0: Kage ringe put chene moti ko na na gra jol marana.
3: Yenne mogo bir ko ai kwire dok kere mogo da por ko mogo wili dianga me dianga kare chat

0: Ito na po ako ng
1: Opo, Mater. Ewang eh, aray ang dami na ang loob ko niya, Dualman.
2: Which man like you lie eh, capable. We believe you can.
3: La roba. Kari ka bila mo wang wana pero lady wang loba. Para tiya mo wang dundok, nga ti madaw matakada. Madaw wang kicharo ka nga ti hablo kaya.
4: Eno kakara, pen, bazoka, nyako nyigari ya riyo. Kari ba bala ko ti, unyo ching ti kariyeng. Man niyo yung chuj na dito kato kar. Dohay kar may kwanya na niba. Wabi kwanya pore, kawa piro kare si kredi ay. Kado miyo wa chak madunga rita.
3: La mo yung badok ka naba. Nga ti madaw matakada da dok. Be, kaya piro yupir. Mung kwa ka na pelare. Mung kwa na udok na mamiyat matakada. Ada uang ada dia nama gua sama duang kita yang makan mega
4: eh larema tinuangi dong wabi piranyo iba zoka keken cek maduang kero tuan ria rio kaya tak rianya cing kaya bine tuo porebe picam palegi iba zoka wak cek mabob meru kera tak pia pura meti kari jadi mirame pur ikom karman uren mung idukan mo keken mecatu jami mea pura macok keri tinggi cukene tuta memiran yang ibu dulme na sekusit gua ucimi nambah nota bira bira rio abu mwena dia kacil abu rabu rabot
5: Menen loke, mereka jom jadi gangi. Bangun uji berbon, jenong lopi mak, cuma jam lepade. Ibu don king act, wear wear ni dengar kiam menyongkan nica nyuma culi. Wear ni manual, jiara beauty salon. Gentik wifi for tujuh wear ni lebole, gentik gifts, kinki kat.

0: ka to studio lokom to wutio biri kan neno prisa gweri mo da studio ento lokom to wa woni to bero gwa ma pelare timpa Arsenal buto ki timpa Manchester City di studio chari e mi no chuak Arsenal te wori chundi yo. You see, that is where their problem is. Ulog in logic shell did a word gidi yo perute ye weke dan yo ben idi ton gan gari ngwachi maruka ngate ne ti goye un pero weku yo muna chuak Arsenal. Utiu ngiri kiko molo ni community shell Johnny po igon na na bol goye bayre utiu ruko jazi me Arsenal andang anda aparte ki tenguri do akardo endong tia wori chwing yo kiko me manda ni mani uji ni mire wilo gini shitraika ni Victor Gyokeres gi Kai Havertz put petrero kong dohe gam nye mani menai Victor put kire elmeri wiri Arsenal wome o tembo down ni Arsenal kele wiki mapelare man yu ikan be o kele wiki mire wilo lutuku weng man woro penyo ngere tuku pa Arsenal mai luo ni ke wopini mai luo woro dia tu shie lutuku lier wak Miles Lewis Kelly ni mini wel gini yo. Rio Fena Waila Titi mini wel o man yu lara o ting chien ki bang o weng o weng woro wel Miles Lewis Kelly. Bede chane wunyi ni miro ugini ngata tuku na madeg. So kai tuku na madeg pebe wara tae di town kone. We know call ki bot Michael Carrick tiago ishim. Pien cha do balo wa cha me wel do balo. Danu tia yenyu wel do speed. Me wel do tuku wa chwari club. Chao balo club ba gay wunyi tia ya nyu tuku miri be buru buru ya rene bo Chelsea welu gi moke kan takani mo ni ma ko diri tabi ci welio man Chelsea welu tuku la nyi ga paru ye dan po tia welu me adek me ngwe Chelsea ro welu tuku la ja paru ye bi please a gwer ga re da studio nen kong ko ri welu tuku ma ri welu tuku nyi ga paru ye bi nu ga di ya nyu ga kun beno tiere yena ma pare gen tialo season ma karne wa kato wa la winde diu ento ma put pa kar wa lok en ba mi nen tialo ma pietak Uganda AIDS Commission go kar ro ki report endo report ro kar ma diaken report to raj ba et mi win perong tikano ma ro chwale ye peni ker wa ni mi kat ker wa be ina ko report tikan report raj ma pelare pa der chani ma lo ni tina mario ilokom tuo jonyo to wala wa kindan ma tikene mo ha parwe be chetu ni pengwen ye bonwen gulu city e putia la yale chawani a lo ni gulu city ro ma tuo jonyo ye kindan kin bulu mo ha parwe be ch ma tu ni ja da ma mo ha pengwen ye bonwen ti we pasana bonwen to na bichel borwe pa de ti pasana boro to na ngwen Umoro district ti number deck pasana bero tona bongwen Gulu district dok ti number bero Gulu district ti number deck rather Gulu city ti number ngwen rather in pasana bero tona beach now Gago pie kono na number beach Nwoye ti number beach el Lamuo ti number bero Amor ti number boro Kitgum ti number bongwen Kitgum ere rome tuo dok do kwaini do duogo pinyi ye wa pasana beach ke tona ngwen et to guru city ke de pader wulu pade wulu te mani ning kana ma cha wen we ni we tu ro ma te mede maru kono wulu pade wulu te mani ning en bara mere ko wan long ne ma long die chogi lu dir ni en foko person me HIV kon ke bini waj lo ke ko ngo ma ti me pade ma cha wen na ni cha kon ka wu poi kar che ke wani pade ti na ma chel Uganda yolo mande chane wati were namba reo muni ya choli sub region uti atimo danu ni ngwa ko kenyo poti agwa ke bulu be wa buli ta kane bulu ma nyere wuni gi luoro ya cha ye je mu kane ne gin pe luoro bulu ma cha wuni bulu ma cha gi wa ni ewni tuo tuo pa jo matek ai ni tek ai no ko tuo no okay pa balo gere Lo ini dia, wah mah hulu diri, yo bani meju ewi.
1: Kamer, kamera je, angka jibu, mereka ni ada akbar ni.
2: Mang gua kau ngai ni, kau ngai, kau ngai. Iya tu lah, kenapa? Tidak amor ni ni kau raja tiga tiga. Ini kau